0: bi e ka se
1: obi
0: ka se mi re fi kola no o se se be ma no ye na oba so ko ye dia ene ene ene dem be se mi kama ma ni ti se oba bo jama be ma mo jama o mu ni mi se
2: ani
0: ma mi ntire mu so wo ware oba wo ware na ye wade ye wo hade na sa ko ka cho ma mi se ma ma hu papa bi ye jama nso o wi se
1: mo
0: so
1: ko
0: o wele me
1: me ko ka
0: o ma me be ka se wa boda
1: me ko ka bu ko di bi no
3: eja ma nso be di ma ma na ye da
0: be ma de o be me de ma 10 akofi ye be si nkonwa aja ware
1: ye be be mo sisi ma
0: ana wo di so no e very careful na me hu se o so be di a
1: Nada
0: dehu. Bo humodin pa.
1: Se we nshi akwala bo ne.
0: Biko mimi se no. Se me girl no ana me yire no na me na mfo ni mu. Me nkofo bebre ni me.
1: Me nkofo obi a oni no.
0: Baby a wo she no bi a wo namo a obi na beti me hu se me hu. Enti le mira de be ma wo tu fo ni se. Hwe se me hu da ko se ibe wu akọ se heavy wo wan pa. Ibe wu akọ. Hwe se me hu da. Me hu dia wo asem. Be man de menin ni asem bia na wo ba ndie wo asem
1: akoto de no bo
0: jwa na me ko me che
1: na ma de huna ma ni o
0: nti e futu o
2: na se ayi abro am ko che se oba na bo adwa ma ko sina bo no ya fa be man ka ho oba na menin ne ko ye
0: ba
2: de se oba na bo adwa mai wa de ba ko de bo adwa mai
0: na mi fa mi ni le bo
2: de fa mi ne bo adwa mai
0: na de oba na menin ba ma ni di kura ma ba bo
2: Me ma mo adwaman oba ene bo adwaman
0: me ma de minu ni asemo
2: David etu ko tu se obi butu yere so a
0: metia okra se mi dem sabe bon se be mo ma be ko de ko
2: ai oko tu se obi butu yere so a enyi ni pa butu yere so a woni ni asem ugo di agro ni pa ni be kun kura wo kun kwase kun
1: oko tu se me ba
2: very good oko tu se ukunu e butu
0: ko agore
2: ai oko tu se bi butu ukunu so
1: fami confie
2: ah oko tu se ukunu butu oba bi so a oba ne uni oba ne ni problem woni ni wo problem eni ukunu jamo oba no enko ne ba bi oko di agore ne oba ne pra wa wo pra nko se pra because who will be can and who could and then can it's who will be can and who could and can it is oh wait what's with the agra a man will be in the papan will be betting your can send me a can throw at your 20 pan say oh look we say we get it one is a summer scene and I'm in it really then I'm planning on I bet I'm gonna
1: crack
2: a one of us oh where who could or no about we say and the world ebi kwa na nyane kure na ode ena mu se kura twen gi mi kura twen ti no di mi kura ko bo hu na kwa kupra oba na e ade atara ade ya okoto kwa mi kupra no eye nyansanim tina ba bi hwa enkoda no de obetimi ye anyu hi aso ba kwotwe nkwasea ekura twe numa de na mi di awodan enu ane na kebre ne ko ne mu mementi ebo no nan ene fra Lumba dene ebeka ho asem. Ane nem de beka lumba de no. No nan ne fa, e fa me menti. Se eno ne mema na ewa na de asie no. Yes, ene ebeka ho asem e hanum. Okay, ane de ayi mensem yumedie no asie, me de ja man so ogoro. Oti adu senka, oti me na asi ana part ana tenika. Me de ja man so ogoro. Ana ate de kanu aye nyira ohane na na chiponum kasafidie ana ene yedi jumedi ebrewo owosu ane amoma ba tiktok ina ana aseda ana mde mamwo samu na musibitim ba bigina so ebehwe jumedi no egina ohanu eh atasma su ni baba wa poko anwo fedia na hoti sey odu birthday na wi na so nyen ni birthday onde enche no di ni birthday ya no acha mama mama ah ya na acha umame amame ane sabredie madam roma ane ah ane edisi me no tena akosi anapa no nsia me ko so me nyame nkoy e betrem akosi anapa no nsia mame kia metie fo pa amu na mutie dwumadi enyina ba bia wo bia mame kia mame je makunta awu aputu ya na ne yeko yeko yi yeko so true side one no Hey, akocha. Adam ka se bra ni gudi abeti akonta wanti bi ama. Eh, ko se rana faru. Uni se ma beti e di e ya no pass 6:30 nem gudi abeti. E ti ara faru ka se bra mi gudi abeti no. wait to be have a so wait mama if you are a change about the panel above 5 for yamia duma 5 o'clock at the panel frame me now when we say a bit of a quid a bit in better I say so nya a bread the mommy I would see me if you didn't do so that's what he did mommy for now more a duno ah mobile magic when your manu ebu ama mene yedim bekasa ene ahu machini mida masi mitra mwaba isi ya ya wedi onayitibre ene dream

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Na uye bema ubitimi ahwe ma enwe mienu miensa na betima wo ama wo man ayenu a anyenu a wo no mu nyenu a ebi wo no ma wa wo ba kom yenu hwe ababa wo bi eye mi yase na busafo ebetisa bebete onyame fa ababa wo ne currency ne maame ewo no nko aba kope ne maame si suo suo no de nko wo bebe me nko wo sa kasa bia ema bita ka yen ko wo atwen ewo ko wo adan ko wo ko wo nwe chuo de bi enwo sadie no ano ko wo ba ko pe sa ebre no no wisu sa kasa no na ma me no wo sika nsem ye kama ana owo ba ko pe men ko wo sa hu sa no twa sa nkrofo no point owo ba ko wi no twa wo nyen kofo a o ma wo be nan inum nsia nso no buwo entwebo awo ne sai no onu sa kasa bi no ema ne bika no kan twampoa obeje de so wo ba ko peno ntima ngubim ba ko pe o eti ba ko po de ne ba wiase no ejapade o ye nyina edima oba ba ko ne ba ba ko pe afino no presse ne ban enwo dudu enfa man but sampoa no twa ye ne se yenko wo entwamu awo no ne ba no de ne ba ye no oba no zo eba wo ntimi anwo kwato no presika ne ba ne ngo oba no onwo tutu manu na keja ono na se atimi atre awre ho sam ne se ne ba ba ko pene ka ye no ono zo sisi wo ye kese eti okwa kwa kwa ma yagwa yakotwe ne kese nsade ne bia firi ne funa tepo okwa wo ntima ma bi ba mete na se ashi kra uni obi abim ma me na firi mu ne ba no de na ni to ne so no se ka ne ba ne ba wotutu e dia ma no na ka jaka na se etimi atre amaja ka je efie ka kaka esi so ni na ze fo na ka ne nananam na ba ni na ka omuja omatimi amoma ne omani etimi aje no woni firi wo firi mu ko ne ba ba kro ne ni da no so no oko akwakwa esaji okwa wentimi ansama tim ono si wabu etuti di seseka owo nuanom ewo akiri ewo mchenchen ya ka eji sekenya de papa eba komaka si nuan na efri mu nuan na ekro enne mesi lumba mamu idi lumba ho nsamu a emu ama so lumba semu lumba wuye besi sabri me kam kiremu se besi sabri me se lumba edi nai enen we ka se ebiti esi bidili team liga wife team do proni depi amedia temo social media we ka tia we ema obi a wote ni nchan eti baabi onka no mamu di na temu nanu ni ekohwe anye ekohwe a lumba ne ma aba ne mami ye ne baba ko imam sewa esese fo ba mama sewa no ba no ile ba ko di sewa ese ne one ne wa brutri ana sa tim liga wife fo no mo koma sa ma me ne se an de de ye ma me no enyiti ye ko ma me no ana mo di atemu ana se ne bana bagana nti asem ni ne bana bagana ana ese ne papa aye japade bi otoye nsuo o radio station se ye ma bebebe lumba ye ma ye eti owo ye ma ni bi to oba babe oba no be si ne maame ekura ne so ese odobroni ne so ano ne odobroni ne so efa ne ono ne ba ana si lumba wo mba baby e o baby ka ho ana o form ka ho ne so de ne call baby a omu ye nsue no eyin no na o de omu call honum yesi nkofo bu onu ma na mu bu ofu se adenti ana abrantie na ane wo free ne maame wo adenti ne maame kura eno no eti ni kwase kokko ho na okudi na chini ne ko babia ne papa ye ajapade no abrante na nyini ye eno ntia mu na sendium oba besie timi tran kase seka ono ne ba na ko oba pon no ana seka ko owu ne ko nyima ko ne ba ko bi yina tuagu sa wo ba na okasa de no ne fie na busua

kwole wono de wo fie wono nya de papa wetu agya sa asem no ne ho de beka obi die se unkum ono obi ba ono ne ba de unku no unkum obi ba ade tia wa ba beka ne nuanu mu maame no wo kire se oye ba tan me sa odobri ni no sa de no ye no mi ko hwam wo kire se oye ba tan se e mu papa japade e ti se papa ne e wo bibi aya won wonye nua onye nua onye nua eti omunia aka bom abase yen kohwe sa ejapade no e beti ma yehu bibi enye hu bibi akura dwadidi ha uye bipa na ti yasia o badwen se uye bibi de agan nkirima oma ana uye de agwa wom na so ma me no akona so ma me no ma me kra eko a ne ma na ode abai chen de o mu fo ho ben ade ntina ne ba na ti me firi aprochi ho abagana so pe hwene papa japade e ti sa akwa jimi nti konya ma japade ne nsan ye tu ye brace si ye e si nim si e firi wu kwa ye se ye nyen ye ma no bi e bi e bibia ye no ye ma beti ma sua ade no ma be boa ye na be so ade nim enne se se o ya adima bi na wan fa wo ba bi an shim bi na ma ba na ma hwem e ya wo ba no se woni wono ma ajapade ne sen ye tu ni na pray ye bring ye bring me ma me bwa se se we o man ade da o man ade da but woni ate nti mi na adana dwendwene ade be chen adwada o man be ko school sika be no mo de be ko school kwa me no me fa so ko school kwa me no me fa so didi omo kantin ebi okro school fees ni kwa untue nwie utue ne kakra so beti metue wi adana wadwendwene me bwa eka unku dia kaja kanya bodi ampisi bi na nya kontom na bomu bia unya kakra bi una asene no uno bia ni asem wodi wadi okro ba bi but nkwada ni ntini ye prema omo tire me ba me si ye wo ba hwe abatan sisi a me no kase obe me bo no ma wa wo edi ne ba ku sie ba bi on pese ne ba ba gi se ba ma ni wu hia na ne ba na ba fie se me papa ne asumesi ansa but omo be sia yam nuanom na ehia ma na ya kono o menti na wo bre etinu ma ba ne ba yo no omo kwa kwhwe omo nya ne ba pa japade adwuma na omo yen ana se omo yensuo as a omo se ensuo ye de se no omo conform crofo ade ato ensuo no etikama no me ye ho advertisement enum na ka adwuma na ka engu na asai na maka se omo ya kwhwefo he aye bibifo adwen no e ka no kuna ka ade na sɛ e wi aka sɛ yanka no ma firi mu no de chee pasa enna me de mama mfato ho sɛ na sample for jey ne papa tu mu aso Mr. AAA ako sample for jey ne nyuma wɔto ana na sɛ so package na wɔso to sa nyum na wɔfa band ana band no wɔde na mo ɔde ye dwuma die no ne papa tu mu aso Kofi Jobu ayinu ayemun fokwe ne ye na sifu okurumati. Ne ba, esu umuwa weye kontrata. Ayi se wani sotu ne papa tu umu. Ne ba sumbi. Eti se, bibipa ena wano ma, eye enkolani tine ye brendi ama womu. Enye obana otia wadye nasi, kwa so obana otia wadye nasi chobe ko. But waninu woma. Ema wohono mti se, ma enwa eni nye tine, emu tine enkolani tine ye bre upa shi. Se se amino tuwa ni minye kurenti na obre. Minye kurenti na obre. Minye kurenti na uda hunti mina. Se se akurani yaria uye bata hunti mina. Uye bata impa hunti mina. Agise sebi okun sebi enyano. Sebi mesemeka. Gise bie niti ya bofuma. Neba yaria onfa hono nene dademu honoma. Midi echelema miyuno mu. Na akudani yari da hono mna bia wuwunu. Gise bie lipa niti ya bofuma. Beti neba wapena asem. Suwa yari ya untimina. Sheye ebu wababe kima fra waka nifidiye niso. Neba yari mu usu. Gise untimi nja ahontokro untimi nja ini honoma. Emko yejuma. Nu usu. Ane eye neba anono. Neba itina uobre. Edi sibu anuma
I sit here to me, and I did be maybe the may tell me the end try be careful. But, and you say, Munyuni and Quadano. You didn't Quadano. Huh? You didn't Quadano, and credit me come boom. Say, Mamma or Dobrino, or no, never a come home. Mamma said, why I saw a Britino, never come home, and a saloon by so above a or other baby or no could be away, or no so become home, or my come boom, or Mukoyan Papa Japadi. Ye tu ya unye menti ni ebre. Mebwa, u tu nyo benti na abre. Eh? Nyo benti na abre. Ah! Dana, anna, asadi ebi ni ha. Abacha buwa mwa bricha mwiti ya misa, mebwa mwa pamunka. So kwa wu akwadana sebiyo misremeka akwani di dem ewa abrichi asa mananuwa bebiya na abayini timitwe sika edema saa wu umameno awa wu saa akwadano ahano mnibiwa nima yemfa kwane asemu nyasemu enkane kwane hano kaya wu akwadane bibisa ana itibika se uyinsu ba anase yodye yimusu inti yenge jane kwane but amwanane inyasa akwadano kwane sa ano en sa kwada no oman aban no eni wo sa kwada no krasi wo maame no sa kwada no aban ni woni ho esen no ye wo kwada bi hwe na no sofo ba ko bi woni nsa woni nan asa na ke tu bi ohonu se gan hanu ma ala titi won ma ke beka se musua die ke beja ne kwan broni enya ne kwan ho wa hwe na mane wonne mi no kase onipa no oyɛ sɔfo ane ni je woni na je sɛ me yɛ wonnan oni nsa me kwɛ sɔ sa ware kra sa ka ho gan hanu ma yɛ bɛka kyerɛ wo aka ne na yɛ bɛka kyerɛ wo sɛ oyɛ busudie anka ne ko bi wo na sɛ ne nsa ɛyɛ nsɛ yɛ nsa so 1 2 3 4 5 obi ko na ne nsa so ne ɛkɔ yɛ nsia ana kwaye nso a oyɛ busudie igya ne kwan meboa etie gye ne pe bibi kwan a ne nim se igya wo mu ma mu trance a ka abua atie bibi a onyame edie dua mu no ka betime pie no na sabre no ne igya wo kwan but ene se nipa no di nya wo kwan biem e kwan pricha mu nya mu kwan ye mu mu kwan ye hwe wo mu aban timi se da etis ka di hwe wo mu e bi kura no a betima ka tyo se e mani bu ho no mu kura enkola sa akura ni sika na odi di odi eye bibi odi ejapade enti sa akura no se wonnim na ma bibi kito bi to sa akura na wo ba tan wo wu aban betima jina firu nsem eti mesre se enkoda na omo abane de omo nti na yen ye bre e de adri ye ye ko oba ta bia no no mo pese be sie ne ba opese ne ba na sie no eti akanfo mo onwun bi nya wo ni awo bebo do awo wo wu ma oba esie wo je ba se ya eye atiti ni areho ba se wo tweni sie sie oba oya odi sa boy yem min sumati there's an last time we can be say be cry my cry of kaka bone mumu hu me cry my na meni abre di di am ko ti se ka bo cry my en na ti am ti ai si an cry my no se me si mitra mi machi mi se ah asem ni fi no mi machi mi ali ti so na un sumuti ya abo ne na tena cry ne na di agra na ebretiam na hu abra no eya na nka bese ne ba awa wuna ba wiase na akran be firi mu enka ne no ye ja won kwan enne ye kwan ne nyaw mo kwan o kwa bri che nyaw mo kwan akore bu onu ma se o hwe no ade a wotimi aya hwe tiktok wae tiktok a we aye kasa so amafo mo hei na se fu do o critics a tiktok no o pa mo ko hwe sai nipa na o ye sade no enne o ye sikani o kwa sade le bia ono sai nipa bi o sa no woni nan yen enkane na titina ko ba ikasa akama mu ebeja akwan ayebusudie but boni enkan je so ebusudie
onim kwae onyame fa so odu pa wiase sa de na onyankopon ma ba wiase ombehwe sa adekro ne bi pii mehwa blatie ba ko bi e video bi sa bi ne nsa entimi nyina ye ne nan entimi nyina ye wote hwiche mtse akonya mtimi na okwa wote oyi DJ awo bonyum oyi DJ awo de bonyum Amripia ihu achepa na mde hu sa man bi na woni nsa ana oba besra yen sa tam no na oba ene oba sa bi bi program bi ana sa be na mo great boxes no na me wo ho no ana papa ne bae ehu na ne yem crash yen but road ne nan ene ne didie ne nan ana de chro ebibia ene de de bi o mi se kwesi broni kru mi ko hu ne ye no woni nan ni nsa but yen kuno yon kum sa nipano nipano ti ase enne sa nipana unyame nam ne sumi edine ba wiase no enne bibi apie finimu a aye sika ebi sika ni sika sigani kase pa sika ni kase pa enya kro etie mu itenu bi no ye nananmu bi no wonma ye di nipa bi awu kum nipa bi a sabi sekoyamu mpie yakabi bibi apie prim papa bibi apie fromu aba

se menti na ye bre eti mu a mu ye se tim legal wife vade na lumba ba bi eti me free abrichira ba na obeka ebia ne ma me kra ho na ne ma me kra akofa ne maka ho no makogina yensio no ai ana waguye ni mu ase na se ye poison no on poison ba unya 8 years ye mature on poison ba but who ba the own poison no o poison ba poison ba papa lo den ba wi aso ko etin ne na o ko se omu no wono mu nya aka na wono mu nya aka na ne ba peja padi omu ti me di hu ha ne papa awo nyema bebebe omu ti me di hu no ona o se me makpakoto akra me ne me maami ye kwetwe manso o kwetwe hon manso maami pontwe ne manso ko ne ba na nyini o to onu me obi ti ma ba be yi ye ye brema ema na no meko ayi angura na meko hwa abrante bia edue bia da abrante ne ko ho o pija di akọ bi ja hwini din na meko funo so ya maka me video de ba me e ba na je me producer de na so ma ti me video nyina ntipintipi nyima ka sabe ke be hwe no Facebook ne TikTok na ke wenye me bi ho na ko yi na ke hwe o wi e wa em ei o ye be ma pija di pa o je atwa ka che me me bano e chere yan boy ti wan face ke bi am ba awu school a ye be pam no mezu mezu ni biya we medjuma ni we ya je e se me ye ne force we se ne ba ye be pam ni school fees it be we e se we ye djuma by force e ko pe se scan hwe edua ne da abrante no kon me se afidie kro pe je e ko o ko bebre but ne benti unu ko pe jade no e ti se abi ne papa e japade bi na ne bere nyawa behwe a ugya se kame poison wo be poison ba wo ba don poison obi ba die ko bokko poison mebo a awofu nyame hwe mu wati ami shira mu wo ye bad time nyame shira wati wo ye bad time nyame kan ho wati wo ye bad time nyame show din wati wo ye bad time nyame show so nyame ma nkwa o ma ho din nkwa ho din wo mu na fa hwe nkwada no le batan boni bi wonuma onde owo ne bakro oni bibe ne bada oni bibe ne bakko oni bibe ne badidie batan boni bi wonuma bibe ne bakro wo ko oni bibe ne bawo but wo ko ti ko jembe bi kase mi wo ma mi wo ba sei wo kase bi ni paket wa mi wo ba wi mi wo ba wa ha mi wo ba wa ha mi wo ba wa but oni bibe ne bawo itimu yamba ya bata ya yamme be hwati jt bi abrabone ti se die nkuhu da ababone etse die nkuhu nkuma emre bi ba tan bi akunu ho hye wa no madrama na ma bi adrugo adaso wo brewa atase so wo kono hu bi a untimi nya ne ba ho ntin emu obi ma ne ba no obebredo ti no wa poison ne ba ka ho enyesa odi akora ne ko akora ne bi a bi be pie fre ne mu menu aba be ma ne mfiu e den die bema pa na no da you bema ne kata ne ni no no da ye ono da kra ne usu na din batumi ya wani je oni bema na awo bema na yi nani osi wo mfiu de wo shedem usu du se na din enye din wati nya me behwe wati behwe kwan bi obefa so bi obetime biem poma bi ama wo wonye bibi edi na akora nye bibi edi no onya betima fa so kakran kakran kakran na pija akoda no wati enye ho bone nyo ho bone da nyo ho bone ye brema ye ma mema ye ma eti mi ji amikan etu bebi a na edin ha edin sa yesu enye bo fruit na ye se cake o bi edu bebi a edin sa yesu but en kola ninti yebe bu on matu se fifre fri nipa ebu ono mu a se abo ni odwan no ha ne hu nti fifre fri na wo hu etibi nya edin enso enkora ni nti na yebre kakra kakra ebi yi wate onya me behwe okay aje ene obi ene ha ti ma me fa me phone na fa nya me call na ti mo mo TikTok ma me bi ni de ebe ye eno ani de beye 0243
2020 26 0243 2020 26 and we the number no kakra and if I fe afre for kakra 0243 2020 26 afre afre for kakra obetimi abaso.

0: Ok, alo?
1: Ya, bọrọ.
0: Ya, bàtchọ ọgọlọ ni, bàtchọ ọmọ mi ni ẹ ṣe ẹ?
1: Ya, mi adu bàtchọ, good morning.
0: Morning.
1: Wà ṣe pa, mẹ di mi sa kan pa. Mẹ di mi ni ẹji pa, sa mi sa kan ọ̀nà nùpẹ̀. O program mi bi, wọ́n mú ná ọmọ jí pa. In fact, mi tọ́jú ní mi hà mí náà nà ndẹ̀, wọ́n jí ọ̀nà mi, pẹpẹ ṣe àdánṣe kò mi sa. Ọ̀pọ̀ ọ̀ṣẹ́ àdánṣe kò mi sa. Ya, mi bi. Yeah, easy, papa. I got on me. What do you think, papa?
0: Yes. Okay, hello? Hello?
2: Hello?
0: Yeah, but how many days here?
2: Morning.
0: Morning. Yeah, me Adam. Ẹnu mọ̀ báyìí bọ̀.
2: Ẹja mi ló sọ mi bọ́ wà bá sọ pa mi kàtà fẹ́ ẹ̀bù akọ.
0: Ẹ̀bù akọ.
2: Ó yí adìyẹ pàápàá yẹ fẹ́ mi kòyónkò.
0: Kòyónkò, ok. Ẹ̀dàsì.
2: Ẹ̀bù wà bá sọ.
0: Ẹ̀dàsì. Ẹ̀dàsì. Sọ ma bá jùlọ díẹ̀ ní so. Ẹ̀dàsì. Ok. Ok. Hello.
3: Hello, ọ̀bọ̀lá.
0: Ọ̀gbọ́n náà kásá ni.
3: Bàtchọ, good morning.
0: Méjì oṣù òbúrú. Nyame adum bɔkɔ.
3: Anafɛ deɛ, nyame nsira wo paa.
0: Mɛpa atwa twɛn efu wɔ fidie no. Anadum wɔ fidie no dwum no koraa ma ɛkɔ fam. Afei ma metie wo. Mepɔ so, ok, me dɔ. Ok, wo dɔ.
3: Adama no a woka no, ne maame anim. Maame fo bi ɛdɛm na sɛdeɛ ɔmo si ka no ɔgɔlɔ maame no ankasa a wɔwɔ ɛma no koraa no ɔmo nkyɛ da ankasa adama no
0: wrɛ ɛnɛ sɛ agya makase nnoa ma
3: ama ankasa no deɛ ɛbim no bi adwene ne ɛwɔ nipatiyɛ ana na ɔde ɛnkyira deɛ ɛkwan a momfa so ɛdeɛ fa so no deɛ yɛkwan papaa nti anɔpɛ nyame nkyira wo ne waba ataeɛ ne wakɛseɛ wadwem pa ne nsu anya ɔkɛseɛ paa na yɛtiemu asɛm no so paa yɛnto nkyɛ ne da
0: ɛda ase pii medɛ wiase. Ok, hello.
4: Hello, ɔgɔrɔ baako pɛ.
0: Ɔgɔrɔ no ankasa ni
4: reverend prophet matɛsɛ bonsina dankoame
0: sɔfo maate da dankoame
4: papa
0: wi amere wɔ nkɔmmɔ wɔ akyerɛ wo wo wodi
4: wodi nyankopɔn ayɛ ɔgɔlɔ
0: ɛyɛ
4: nyame nsɛm papa deɛ meka ne sɛ ɛdi nti na ɔmɔ ɔkɔ legal sɛ deɛ ɛdi nti na ɔmɔ ɔkɔ ɔmu yɛ nuanom yɛsi baako asɛm to baako a nti anyame de nom bɛyɛ nti sɛ nnwuma no so woa ne nnim baabi ɛwɔ nti bɛre obiahu sɛ adwuma no ɛwɔ ha anaasɛ wɔ ha ɔgana sɛ biodom dɛ yɛsua deɛ ne ɛtoto nneɛma a yɛnto ɛboa se ne toto nneɛma yi nensua deɛ yɛneɛmfa nto baabi ɛda sɛsɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa na nkura no ɛntɛm na wopɛ sɛ ɔmode te anaa sɛ ɔmuyɛ dɛn na ɔbɔlɔ atoma bi a ɔ sɛ yɛyɛ nneɛma yi ne toto nneɛma bi kɔ a ɔkɔ hɔ ɔkɔ kyerɛ no mfomsuo bi ne wɔ
0: mfomsuo biaa nim mfomsuo biaa nim. Ok, hello.
4: Ɔgɔlɔ wa
0: ɔgɔlɔ no ankasa ni yami aseda yami dia
4: ọwa
0: ni
4: information
0: system ọwa ni
4: ẹgbẹ
0: isu nkwa na swati baako
4: ẹni
0: ọba ẹbi ọ
4: That's
0: it. Hello, one of you. Hello? Hello? Okay. Ẹrẹsẹ bi ti mi apẹ kiri ya. Ok, hello.
5: Hello.
0: Hello, bia.
5: Ẹ̀jẹ̀ bá ń tu mi.
0: Ẹ̀ bẹ́pà chọ́chọ́ mú fún ẹ̀fìdí ẹni hó kúrà.
5: Ẹ̀jẹ̀ bá ń tu mi.
0: Ani.
5: Bípa sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́.
0: Bọ̀pọ̀ bẹ́pà chọ́chọ́ mú fún ẹ̀fìdí ẹni hó. Dédé wo ń dodo.
5: Àti sọ̀rọ̀ kúrà o.
0: Ẹna bí mu nù.
5: Bípa
0: sọ̀rọ̀ mi kẹ́kẹ́ sí kọ̀ọ̀
5: yẹn.
0: Ọ̀ Yami adum me hu ye pa ma me. Odi ni sey. Yami adum me hu ye ma me.
6: Ọ̀dàsẹ̀ ní bá sí ká agbọ́ta bọ́ ẹ̀yẹ́ ẹ̀nà bá ní kúrò àbánú ọ̀pọ̀nà. Na mo sa ye ni se papa iwo wu a mo be nyen sha me bayi di mirika ura te mo oko pata re ba se ni ana ma ka te ba mi so so ya o ko ga re no na wo nse ni wo nya ne kama na wo ye no adi ni nse a
7: mm
6: no wo mo so wa ye ja pa di ama
7: mm mo ene o ya jidi sira okay hello yeah but how many years here
8: uno bolo bide
7: eh ogede
8: oh so the catch say o costilia domiji
7: ogede a former assembly member I asim eh stubborn cat
8: came ego letam na efa assembly members baba batu na na senya opoma Patrick.
7: Okay, ona boyanko.
8: Ega manso. Mama me bra ko pa pa pa pa pa pa. Me papa wo me ko ha. Na mama me. Ah, o ti temi. Me ti su a. Na sorry.
7: No, sorry.
8: Oba peni. O Grace food. Auntie Grace. O le ti temi. Mne nsa koma no se no so fu mu na ne ma o mu ni mi chuchen kura o mu do mo mu di mi ashi o mu fu nse o mu ni anu me na nkofo anu ye kan sem ka bo bia eni msa antigresi ba na me che o akrofo won ye wo mu mi enu o Tima fo na bro fo bini luma yire no ne bana ne kura bana oba no nimya sa
7: hmm
8: wucha bonte na sa wo se wo dwinia wo ku ba no pojo ba no
7: ele pojo ba ne pojo ba na pa
8: na chese debi wo na wucha oba oha ede ba samna ba tunu bebre omuni tima ema omukura ba
7: ene kre omuni tima ba
8: ebia se we ukura ba eti se ejaba ejaba we omuka che
7: ai asema ani
8: ani
7: omuka se ani luama okay
8: jaman so nibe ko ma min che ne na kemi ni mon pa ema no me MP Obri Abua wala bu Kofi Obri Abua
7: ah Kofi Abua lawyer okay and
8: sibi nyanya de pa
7: nyanya de pa pa
8: me me chairman ya fo nyina
7: edawasi ani aye enya be ma aye ogidi ani former assembly member stubborn cat I don't ewo asib eh ana odeba mamehwe mebreno akokakra jamini apa ho akasima be na mamehwe te bituma fo ba kopre akasima na ipe okay ani mame ehwe we si hello 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 0323083582 mesra mu pi mo fa line line no why 03220 no 83581 83582 85 83. Okay, hello.
9: Yeah, but I'm in the same.
7: Oh, go on, my change. But
9: you say, bro. But I'm not promoting. If you couldn't mention a matter,
7: you're so matter. Okay, when I'm in you, and
9: look, you are seeing Papa. You're so yummy. Yummy, Daniel, or Pata for the same form in a broken year or slack in general. Na ewu wo yoba tan na se wan ka ukuru ema anase ejanom ema mumu a wo die nye yiye fise e wo fe wo bi die yiye a na wo so die ye yiye enti mesra ba ta nyina se obi anse se e wo bi pakura wo nche no kura no wo mu afa bo ano kunim die nyame die ta che ni mu ada che wo beye
7: no kre
9: ebi kura no ano wo no na wo beje wo abre bia wo beya de ye anasa abre bia sem beto wo wo bia nche che e be ti u afoforo ho se die beya ye nyina ne benya asomdwe ni ahoto se ye kimi ye se ya amu wo be ti ekosuo yi ani atutrafo wo ekosuo nyina no enke eni iyase nanso enam pese ni nkumi nya ani ahwo ye a obi kura abuo obi ani obi sisi jagum ti mesle ni pa nyina se ye nyina ye mfa wo do enkina ni nyina ye nyini pa ho agempa e da ti esi yiye e da wase
7: e da sipi mamefa efrefo no enisi ha aba pike ba ko mfa la skola okay hello ogoro ni ba ko pe o di oni ni pa o twato o di e o de kan mi kan ti ashim o di ni se odo okay ya fro se
10: kwesiada bi anonan enefa ahomachi nonan enefa na edijumedie ne de aba ama aya omafo anya bi etie awo so nti kwesiada bi ahomachi nonan enefa efra ne menti ye menti na ye bre ye menti na ye bre emma etuonum di sie openi opese obanye ba bi sie na de dure bia na re ko ni se wo be bria ma akwan yi ba bia se bo wa to bia ko bo ba yi ye ne dure bia ayia ayia e da si se wo so anya bra wo di twa dwumadie a wo ti mo wa TikTok mo so mo hwe yi na aseda ana mde ma mo e wo hono me e ja me ma so be pike ko ma me beti me da wa si pi se no na se me so ana ba ntaba ka be pike ko so na ma me e ja wo ti be dure be ayi quarter to 5 okura ayi nega with my picket and my four course I'm me. Let me phone the day in the day. Oh, catch the crash of my four crying, Jaffrey, crying, I feel quite near San Fremo. And I see P. We need a German son or Goro. And check Ebeco could tune your meassem, not some canic on Ebeco. Now could tune your meassem. Na Sabidi, Yafa and Yumka crack, Nefa in CC, Quem, Nefa Bob Wayon. And Penny Fossick as a tinty we and a phone so and Pemu. Na ma kasa yetin tipia obon pai na dane o ma compare boni yetin tipia fe na dane duabo sabre die mi twam ho abajisia na yakọ akọ akọ akọ bọbọ ho ni yakọ akọ fa nasem clinic ni diaba

0: nyum ne kaka ba bia wo bia bia wano ne yento ne sa ba bia wo bia wo fie ho aka ne mu wa yare sabia ho ba bia wo temi ne bia to nyum ne bi kaka ma me in the next few minutes abra papa erem ne wa she ye nkra kaka na ye ria ye dia sori erade anope asidan ko an ye de be ma na anope
1: Israel.